wukachira mosu su sa mosu su ko na me process de wube ko ah ba ba yambala ba ba ebra di ya frafra wu